day vant man bu sa joy no et bu ba keur jurul pendigi ngone ak am sa jurul pendigi ngone pendigi ngone ba jey ngone am do joy wet mo tax ak ñu joy wet am do kul nafsin saqatil maut ku masud nu da ngay de am do saw ba dem na wolu fatim ten.

jigen jongu may kumba boy neen du ndaw xale daf ci nek jurna bur may kumba gaw bay dan nga ko kejo ay ko ko abdoulaye.

bula nexe jam dem jam yeler mutufandu mbek sa mbek la min mbek jop

Yaga kumala ube. Mujur parasina, parasina jur marfal bara. Aksarim parasina, agjaga parasina, agnercin jen parasina. Marfalo bayo manchor. Baywa ma garak sunu ker mam cheway baywa ma jaljo baray sa bay.

bandañ yaay khadisat bandañ khadisat val yaay mazab mi ñu yobbu ndjor mem way tour wa nga ndjor ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndjor ay way mam way tour ma nga ndjor neex daam gu ne sina daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne

ma ay ci to gay ma ngi lay jaale nday mari ni ci Côte d'Ivoire ak sa mbaat ma pre jaar Ibrahima.

tuju Khadijatu jaay Khadijatu toy yaay bandañ Khadijatu bandañ Khadijatu taawlo ma sambu muy yobun cior me moy.

kan bamou daj samp mañ gatché ci sa buntu kar nga tedd ba gundi jot dole wor ko taal ko ci sa kaw way jabon ki tsaro mu japp ñu ko ne

mo khule je bram fatma daw ras le yendo njojam njojam yendo daw bima yendo fa yendo nan aisata ko du samba fatma mo khule je ak jor djrom li ngere yo sa xewre sen bay sa xewro mudum sa xewon sa xar fa mu ci bu khule je mo nya

simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw ligger jaw fi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy tu boy sa mama wax lon jay jen jay amadu boy bay ba bilimani maray la

kebuat hok mukri je drum fat ma daura sen do njo jam njo jam yen do dau bim yen do yen do nan ai setat ko du samba fat ma mukri jak jor jilom linge la yu sa khore set bay sa khoro mudun sa khor fat mu jubre jam bo nyak

saxewal soxna mbay jimbi kura cham mbay ñaxana ngal bu wala kumba jana bob kumba jaganu ba nga ci ndaw daaro njaay fenda sargal jengi le dram bay saxewaro modun sa